0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Baito hanamudi nuilo maputo vano limpo no munumba ni a pevo makamaka Radio Moçambique Zambézia mumfune uila ndena do tadene ditadeli un mambesu adabuno mwanyu ya uila nuaga lalieni ngamunzu ile nyu diga kwana mitana minai na mitala 15 munele overwana babasa azombe mweni nga mudhiti ya kunafia nifuna nuo beleni yoyila mukale padijo kumvurwa ne kopeni we makamaka wajibu dunlagi yota nyua wachua bomawa ni mwenyu we osogoro mvurwa ne mabase nabo a azomwe nuna yo onimu obi di nameba Dercio Carlos obe dikle yoyila akale mwanamkati we mfuno ni fi ya mpomawa ni mwenyu mfanye nyu mtidaga mabasi nyu pamoja na radio mamal radio wa radio tene Dercio obe dikle mwafuna mkombobu wow.

0: zoti yano tiana zinfanya wala nyomu kose epadi ya mabasa aba. Epadi yoruma ekalaga ya mchito obu wa 8748816063. Bumchito obu mfanya wala nyomu mbavie mobile wenyu, mbavie zelu zenyu, mbavie ganu zenyu. Muntikitilaga bari mgaleba vina guanzina nenyu na vina guamruda onle binyu. Yun no wengesela abale ali mobile enyu. Nitiaga vina gua epadi age jowila pod ba mniveda mwini mwade vina gua mfacebooki ni mabasani a azombe. Nona nilimwini mwane sumana zote ni yon notia muselu umlogila yo sumana jisumana. Nyo pod ba mzwa mwini mwane mchido ba mleba mobile wenyu ba mtia vina gua gano zenyu. Nona nubujita laga wila dabuno muselu makamaka vadinu fanya wila yo ni kane obe nilogele. Sikunti na dabuno muselu obu okalaga wa mavuranu osagela. Nona obu okalaga muselu. Umfanya wela yoninga azombe ni yenimu. Sabani, eji enkosa epadi ya azombe enjene. Masakabano, anuonia azombe. Anti ya osuza, anti ya vinagua osape la batakuluvawa, oti ya analubana. Akala wanaya na vinagua anamali, nona ankala mwenema maburana osagela. Eji ezagana na makatami mwenjene maruma, okala wadiretu ma muzombe di muzombe. Sabani muzombe tene, unafanya wela asuze, unafanya wela vinagua akose nibasa tinibasa mbunye masiku mwenjene. Azombe akuyu ankara mwenema maburano ni osagela. Bumusadubu umfuna wila iyo nilogele siku ndina dabuno. Nubuchisa laga vina kwa wila vasogoro vanduwa iyo nineloka na epadi ya tagia. Sumane junu nivedaga wila nifurumule mazu aba. Akalaga a osogoro kulini nyo kalo virileo. Nona nivedaga wila nunelemu. Chini eji ato nyezane maruma malogu aba a azamani. Katiana mobulu wenyu sabwa ya muselu obu na vina kwa sabwa ya emaria eji. Bare mgaleba nzina ninyu na vina kwa murda onle binyu. Nona, nirugunu chilaga mkumu maruma mobi weo, mozumu kwe umfanyi epadi jokunu, joila murudani mwenyu. Monoone ya azumbu ina aba, ankala masiku menjene, mavuruna ni aba, osagela.
1: Waona, okalao, akalao, ivina nuwaona. Ena guwa kanivilagia. Akalao ena, anivilagia. Anivilagia baba, ankala otada, asugubeloga fila. Aye mafurano ni aba chapire. Anaona yo enagua anokosa aposta mpira esizi mpadua mwilabo ni zotakulu.
0: Nilogaga kuda aviator.
1: Enagua anokosa mafurano za mpire esizi mpadua zilabo zotakulu. Diloga yo wizai yo mafurano aba akana makata miyo menji. Anoza na makata miumenji matakulu. Ivina kaya matakulu bai na muzombwe. Muzombwe vina onokana makata miuwinjiva. Iyo no wao nae na guwa anovimaga.
0: Saba wila aya mavrone mpumbwe nye kapembere.
1: Kapembere. Ena guwa kala wabala ntukula koro wawa. Wakosa ganyo.
0: Wakosa mpindwae.
1: Wakosa mpindwae ukule. Ogumela mwana koro wavangono. Ya kano mpangile ulegai okule yu basta oga guwana kubiri juu kosa eno injiva.
0: Onokana yopite jane.
1: Onokana yopita. Ntao, odu penukulo mfo onkala ufuna umurima onkala ufuna porque mkwai ufuna peno. Aga tukula kubiri jilo nduwana wenu wale. Aga guwana empadua wenu wale jomuzivela. Ega kale yomuzivela. Aga baba takulu kangona. Aga kala obwene koro wae. Onofia muzizi bakalo kwartu waweka ngamalaga onubelo onwa komprimidu onwa ni peno jile inziwea onovimaga na mambesi mutu omfanywa forma ya ene
0: nubitalaga sabani wila masiku menyene ina guwa babali vina guwa antuta mangao
1: ina guwa antuta mangao baloga diga pembero kule nukusaza nodha na duwi die kubirao
0: agazo kule kampembera
1: agapembere jajijo. Dindo wao dhavi okule okosile mio mangao. Dindo gani na munya liba wakobirule. Sha murima yonkala wazuzu meene. Ivi na guwa yene yonkala wazuzu meene. Kankala deretu.
0: Mboi joila anuonea atu angasi muarma aya mavurano numpu. Anokalao abali ampembera bonea wila kibarisene odu opembera.
1: Anokalao ena guwa gapembera. Angkosa elobo ya deretu bionea. Ngamalaga. Ngavane napa ekalao mataboni si alogu anloa Facebooki. Hato asu gubaloga Facebooki. Iyo akafiri ni nloga zilobo da mataboni. Mfacebooki ni mpule. Angkosa mo

0: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Aba Mabasa a Azombwe.
1: Vurwanani Mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mosambiki,
1: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
1: Bia duno Vurwana Mabasa a Azombwe.
3: Nonato pumonomo aba mabasa a azombwe mabasa a kalogana mimuzombwe mabasa baninga munzwela nyo amfunawela agumani azombwe tiano tiana agumani zero zo tiana tiana ninga mikalo zowila notenen kamezo kala wadiretu wa logo neona ozombwe okala wadiretu vinagwa wa muruda weo hiyo iyo ni fiaga veneva kena lobo inagwe kala otamala na vadidi sabwe ya okala na iyo mpaka veneva sabwani ni suza gano za makamaka badidi zivruani leiyo. Niloga wila oya mavuruno mpu a osagela kailobo ya makamaka. Enofanya wila iyo. Ni ile ne mavurano aba sabwani aba mavurano anda na makata memenjene mwaruma masuzo eu. Mwaruma vinagwa okala wadiretu mweu iyo murudani na vinagwa okala wadiretu muina muzini mweu iyo. Kambe ni ile ne mavurano aba osagela. Sabwani eji kinikalela. Mubi weu ali muzumbwe anifu kadri. Odu otile zero zae, miyodi nchemiru Arsenio Alvi Cipriano, di miyodi ile mabasa aba mpaka veneva. Nota malani manyumo tenu mwale furuwa na mabasi aba. Nopa ganyani, na ikale lawila sumane jundao, nikale vamuza, na mese luzi inagua. Alani, mfuruwa na ilaga mabasa mena guanda mduni mweo, sabwani, wiwa, kwa deretu. Mabasa a azomu. Machi piri na mashano, mundimani ya lzune chwabo, mpuno muradi Msambiki, za.

viziwa kutungume msolo nga kufunikira kakamwe pakati pa makhaliro athu mbwenye aphale na sikana zinje sakumanika na bechi ikulu ya nyatwa ine inchibisobiso ndithangwe pinepi pinafunefi kulonga tachimeresa anthu kusiyanasiyana anafuna kuchita khundi pakati pa makani athu mbwenye tinati tulonge thangwi ya ungumi wa munsolo kuli aphale na asikana pa nsiku ya nsabulu sumana ino ungakwana nzizu uwiri wa kumasikate mpaka nsiku ineyo salani mwadidi.

mbe mkweu wanzwa wila egumya musoro ne jamaka makaninga ya maningoni mbonyi azombo enji afanyaga makatamioni vina akalaga umaleni sisi zimfuno logela iyo na aobiu amakamaka vadidi apa vamfuna iyo ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombo sabudu mizizi mindi za uchiguo okuno oradu msambiki emso provisera ya vazamezia bachuabo kasemezira egumi yao.

0: yani yo malabu na mduni
1: nah.
0: Maka maka esa no kana makata mivari dudoa ukulu mburu nguwa nunguza na mikalu dhimfuna esa ya burevi topele ya kinako na deretu shandu bageka vali makaniyo nifuna ila dhulubo dhe budue shandu dhavi kana dhai
1: na, na mudhi dhubu
0: kama gana nili ya shandu
1: na mudhi dhubu no liyo nunanga oimani ni venyao na kana mzizi dhali la iyo ah, kanina patrusinadori nusekeke iyo tinki nune wile elabu ilimale ya elabu ilimale nta weyo tinku romu okosa ovitukuma wa munya aga kalao mulibu wadho uchova badaba uchova maweya buromile
0: yene ya vina bagona ina uchovelili
1: ya yene bagona sabaya jeni uduya okana guru sopa ye kaka nodha agora iyo numpodu tamagero ule la
0: alibo,
1: alibo uchova nkwantu ye
0: ni kusilelo
1: iyo yaka navenya
0: dima ya kinati
1: taver nta para muovane ni inga miyo shandu Mr. Lego muko sani dungu daga nonanga kanavu makani nada porque movane ni atakala bale andi kuela wila zeda ku dache tinao no vamodano se keke ate parodi tidaka andi tidava diretuni valivene kutumia
0: nosutwa valivene
1: nota valivene
0: se nota wile chan sand
1: e pa nonanga mikale lo da dinda na uno kadinfia diretu
0: Naisele de nkosa chandu vina labo labo.
1: Naisele de nkosa miyo na dunguza daga miyo forma de nongela miyo. Mikale loda kadendi fia diretu. Neme eji mwapano vasidadi. Nika kuelua gamu mkosa mocheta. Nose kiki noromo wao pepe savadidi veni. Noromo wao angana vadidi veni.
0: Ya dhoe di dhoe.
1: Iyo nompodu tia mabasaba ankosa yo siku siku. Para wila sondo ena vege bae. Nuna nga idadi malo avansari ni malo unua vanginiginivi. Intawa ni kana bala nasa pela yo. Ani jieza batakula. Intawa ni gavinyaga ni gatawaga mpinduze uu. Tinki nuzo ilo kundua yo. Tinku udheo palisi. Se.
0: Nuna mwari mwa. Yesi kulo gano kala gawa enjene. Nuna ni mkuwela shandu yo wila avige malaba abano. Antiki na vina nisili ninkosa shandu mwiri liye.
1: Anukalao, anukalao majo uinjive ya. Kani vega wa modana.
0: Kamu ni wana nadaretu?
1: Na. Anukala wa. Basumana ni nuligari luwa, nusikikike, maji. Nusutuwa variti.
0: Apo inkale cha ntana?
1: Na, ntanuna, eh. Tinku wako anapara.
0: Shandu unokana sile usake sile miyo dho oku, na ukala pale
1: uchile basa se, naga. Se.
0: Ya maka maka ya rikosi dhari.
1: Se. Iyo nunanga wila oga kana dishpeda dho wingiva. Kumvegecha.
0: Kwa namo?
1: Akala wali vuruvulu. Kumpiri Cesaro lagiwa. Para wilo loga ye miya patapa. Nompodi. Purke oga angana.
0: Anujeda?
1: Kulubi ya ilivatakulu.
0: Uh-huh.
1: Wewa munyo loga nada. Eji miyo nompodi ukosama la kinkala.
0: Uh-huh.
1: Aleo di prejudukari miyo. Eneluwa prejudukari ato wengiva vadidwene. Entao yyo tinki na angani gawila. Abale. Azum baba langini podu utamaga.
0: Mm-hmm.
1: Podu utamaga porque aone kanaka na
0: ringi do azuzumia.
1: Ringi do azuzumia se. Agora nga iyo. No, iyo noromo pepesa. Wila por. Agora ilika kusadhae. Echi nga menu parare. Echi ga parare serika eji. Nofanyela. Nta uwevi no apale bupepesa buangana. Ogona wile pe nofanyela bukosa. Akala kimfanyela vina. Wamunya buangana. Porque mutu nompodu tiane basa na entile ni mjia. So parodoa arde kinkala tinkuromo anga na basentile nujia wanga ne bavivina anasa pela weva takulu abangi ningini hao
0: agora shando kanketi ya masiko abano sabo ya makata myoninga abangia kamboda nona omagaleli ya shando na esile dinkumbire sabo lonkweli wa wila ketie kana vina utia matakulu tidwa na moto wale matakulu
1: si.
0: Nona shando agasekesela dilo boda kanima kwa nila dretu Kukanda na vini tidi yu sasa nina vidungu Mbukanyo ngele mua kuwa upita Mpadu wa china shandu
1: Iyo nuna nga dungu Loba aliona Jam sangirini Nuna dungu za dinko sova nini Zoko dela vi Purke kaya zo gula Kaya zilo bozo vayu wa zilo bozo Gila telava takuluba ni kasanya Ika ninkana
0: Wamu nye mikalo zinfunu ya vina
1: Ika ninkana na marulu Sabani Ole onfuno vegana shando, ole onfuna wila shando, amchitie. Yene tinku uona pilmenuji forma gani elaba shando, dungu za dinda tipu gani.
0: Namikalo gani, nde.
1: Vidu za dinko saene dili forma gani.
0: Bani ya sasa nye dhaya.
1: Yene ono ngele dhaavi.

ni kana na miyomi na golo mtito ni midhisto mabasa na mtana le maligelo ni kayo vano gana vudha na mabasi unyumani ya pewe radhi msambiki mlimani ya mabasa ya oisa na uza manabalo tena nivuruwana drungu diso adenda na mwiso odu promisi gino ya zambezi ya

0: Ni kana meolo wa mtito ni wila kose pari anime nyo basa, botardi.
1: Botardi.
0: Mulu vya nisile ni nyu mulu ga uvi ya kwini?
1: Ginloga dimio Sergio, ginloga omuroto ni no Salvador, ginloga omuroto na makaru.
0: Omuroto ni omukuba?
1: Omukuba, omujeba omuroto na makaru.
0: Ah, omujeba omuroto ni. Iyo no fia deretu?
1: Ah, no fia deretu.
0: Baito, no vayadha mtito shandu, mulu gina shandu, mnye saolo mfanyo kono njima ni apewa razi msambiki.
1: Kengido hapa ma?
0: Ni mfuna ni mvaye, mfuna mloge na shandu, kaya mwana mo?
1: Podiwe, podiwe.
0: Ni mvaye da mchito.
1: Ok, brige.
2: Boa tarde, mndimua.
1: Boa tarde.
2: Kao gani mwaya?
1: Mige, gumi gose lio apeno radio ni.
2: Ni ose lio akaya nyua.
1: Brigado, brigado.
0: Kame niso Sergio?
1: Bio, giniwa.
0: Ah, mukana ya mchito shandu, mnoni vuruwana, peno mukana ya mloge na shandu?
1: Mas malaka como de via pane ligado o fera mas que cagiu ali fama
0: ah baita ah. Eu não falei louvor uma pouco fre um sama
1: ok obrigado que mole garna bom vanil
0: não tá mal
1: obrigado ia pai
0: yamba não tá mal né na minha hora de Moçambique né morona me disse uma passa de mal que uma passa hoje está na usa mani juju me deixa pouco difuna de vume. Kana mwina guo malofia. Tena funa loga mizi isi na shandu. Nona. Nuhuwa edha na mchito. Mloga na shandu.
1: Kamba zeni. Buwa tarde papa.
2: Buwa tarde.
1: Hey, katia ni ngumia?
2: Iye na agu mbrigado pene nyo.
1: Kana iyo nuzive la zaditi na jugu. Nuzive la zaditi. Mnuno kana manuwe zambi okuno luwala.
2: Ok.
1: Adugu yosefia muwe ya dawe badidu mkote keza wene.
2: Brigado.
1: Kamuruwane gena, daese lezoruwana kazinkala nada.
2: Eh, verdade, brigado.
1: Si. Brigado.
0: Nota mbala nisho Manuele, mvire dretu, labo ninganti.
1: Brigado.
0: Ya. Naluluwala ni kwa tina omopea, provinsi jino ya Zambezi ya. Segeredo. Shandu, dungu jisegredo ni nati nafuna nziwe dungu gani, jeji na video, klipi, peno, vano nikana mtito kulibu garuma, mbwe niruma mtanalami waya, mwagumi, mwologa uvi?
3: Nagumpene inyo.
0: Muluvi?
3: Mwologa na mi Albertino, wapuno msadi mingu watokota.
0: O, mkarungu?
3: Si, mkarungu.
0: Ah, uko watokota kwa dhiri tuwene msadi mingu?
3: O, kuno kwa dhiri tuwene, izu wabai.
0: Izu wa, nitabwa?
3: Itu, tabwa, nite mali. Waze dwa ulili na pevo ikute maji.
0: Mnone vuruwana, Shambertino?
3: Naivane, iva mlimua shandu shkanda, yue ni uko radio no muivwa.
0: Uno muivwa?
2: Kaanga mlimua, kaanga.
3: Ah, nyuma gumi?
2: Ina, brigado pene nyo.
3: Brigado.
2: Hmm.
3: No, iva, mabulwa itubini.
2: Hmm.
3: Nimadwa wa naombuye, wa mluba nangaenda angai yeli.
2: Okay, machona.
3: Machona. Yoni ngadwa ka edwa rime awo ndwa joni ndwa kative wo upelo
2: kutela utela divej
3: utela divej kumalua ubonga ni pagari vyanga mezi muhurda ida ingali zivya vyanga data nona vyanga mbene
2: yeah
3: eh
2: ah bo brigade
3: brigade baba sa mwendie dire tu bari ba no podika wa iba mungarwana
2: brigade
3: brigade brigade
2: si.
0: Baito, shu Albertini Mukarungu, ni kana viwa tanilene guo ila uge na shandu mdima nige mabasa wa isa na zamanu. Jime ija Aesa provinsi ya Zambezi ya na miwa. Radhi msamiki bobo ila lakana Aesa ni babaridi provinsi ya juna ya Zambezi. Ano nakana dhawa vina dhawafi dhana. Ana miwa ya bela imvo dhugu manina Aesa labo. Nona shandu, dungu iji segeredo, iji na video klipi?
2: Se.
0: Dhavi, mpule mwakile nyo, munona na mawania, mpaka dabuno. Malabu mangasambi ra mwakile nyo, mulalele nyo video iji. Na dungu jisu.
2: Mwavanini ni nkosa sumana bili.
0: Zavi ni kalu dhampu lima.
2: Enu tamaga.
0: Anamu unano njimu.
2: Enu tamaga vo pita vatidivini. Iyo nunanga unua kanunua maningo vina ada. Na esile dhati nkosa yo vina dhilobo dhatu andimua.
0: Dhilobo dhantami ula valini.
2: Se.
0: Mazu ninga haba abale tena ndiki njamchito mizi isi. Shandia dhavi. Abala romilo miwa shandu malaba munduri pako vano misilu zintia ni watano. Ijin lagi yani.
2: Epa, para uma mio nota mala vou pichar para vir, uma baletene antes velho a gente botar gada, uma baletene arrumilena mio desde uma wale,
0: Anono avio moda.
2: Notama la vo pita va devenir. Ate diga gumana na ganatu ke pa mio no jua jiboda wa desh di akashishi no siki ke gile. No di volo va devenir e no di vaya guru yo la bavina.
0: Bueno.
2: Se.
0: Vai to di caro con le vina na mio, fro lo ganashando. Malofia. Mulu via nizina ni mwile nzu gani wana dretu?
4: Ulikuare murda umakonde.
0: Umakonde, ulikuare. Nilo gana ni?
4: Asani.
0: Asani. No vayadha mchito shandu, kaya ufuna nilo gana?
4: Kama ya ni kama.
0: Uli niyene?
2: Kaloga mdimuwa asani.
4: Buatardi mdimuwa.
2: Buatardi, gumia.
4: Yena gumia, tena nyo vina.
2: Brigado, jibo zinufia dretu.
4: Jibo zinufia dretu, jibo nolaga murada dretu, ulo ili waka ni wavina.
2: Okay, no tamala vopita.
4: No, no fia dretu. Ateyo ababinya batakulo kanitri sarja wala gato mtu agaburana muzika kalolo onone wawiwa.
2: Se.
4: Wawiwa.
2: Eh, verdad.
4: Verdad.
2: Okay, no no tamala vopita.
4: Mulibia venevo.
2: Obrigado, obrigado.
4: Obrigado, doutor.
2: Muito obrigado.
0: Asani wale olikware no na mitala dagona do ganto abaridi iyo nofuna vokala na shandu mbeni mitala sintongo kuno nyuma ni apewe ya radio sambiki ni mwiwe na miwao maria wila loge na shandu wala no yonye abaridi malofia kambe ni
5: egumi
0: iyo ye uja mandele kupeno shandu wakalokane ya ye wakwana
5: kamba enito miyo iloge na yeni
0: nyuo vina nzu nenyu mwelewa mwono mtutu ya mweka odretu marunua ama lakani wana dretu wakala wafrodi kinyo ingi nubadi Nyo musanyo da dretu mchitio wila nzu nanyo nifia dretu?
5: Mio di mkweli wa yasini di mfanyo wakuna ozalala.
0: Ozalala?
5: Omuyamo.
0: Omuyamo?
5: Si.
0: Baito no vayadha shando?
5: Si.
2: Egu mi mundimua?
5: Da mgumbrigado penu nyo.
2: Iye na mgumbrigado.
5: So mio dafu na dunlele. O zile no kwa bane.
2: Oloto kula machi kwa getene. Mio badi wala meka eh eh lotukula

0: Ganhei o caminho, amigo.
1: Obrigado. Já
2: tá mal. Azala lotei nego me caneou com ele.
0: Obrigado.
2: É. Olha na minha Maria achando, aquela menina não logo achando, não nada para fazer trabalho marido. Bela manja coco anziva mkoko ni ma. Iyo nokuno mwe sa shando shikanda mwe sa provinsi ya Zambezi ya nokana na miwani burwana. Mosamiki muzimana zalabu doko bele nge nafuno kwa sabine pari adime jema basa wila uge na shando. E na nivurwana vina mikalo za Facebook. Abala li zalabu doko tiyano tiyanano ni kapula na www.ariami.co.mz. Nonifuanya na maloge lo tiyano tiyanafuna nyo burwana. Abala na iyo na ikyobo mwini na shando shikanda buka burwana ukulo mfanya inyo. Zalabu doko tenda vatapano. Iyo nonifuanya na mikalo za fanyela. Na vina abale ali mosamiki muzima. Nikana makono vena guwa aba ulapo wala pachiku. Izana makuma tana milena watana mani ya kilo sekundi segunda una media. Mena wa IFM. Aba la mfanyama kwa toti ya notia na shandu. Namazu Omaria. Mpaka nyo mfu notia. Mwabala nzivi luo laba na shandu. Amfuna wila labi na shandu. Aba la vina guwa nzivi luo zinkosa shanduya. Amfuna umu kamieda avi. E, masiki shandu bagonua. Na vina unufanya. Unufuna avi ni kamieda na wesa. Aba la vina amfuna wila shandu. Kwa sepa diya mavego awa. Maivina na mikalo dhofanyela. Kini mpaka nyo mfu notia namazu Omaria. Sama mitala nontawa.
3: Mwavane ni mio notamala mwabale tena ni wajibodhaga abala nzivilo wanajibodhaga notamala vopita vatitivini I nothana vijivo para nyuo nukosa vijibo mwamwerene ubunu mfuna yoro mubu wa wituburu dino dhajibodhishwa
2: mukale shandu lira ivavito
3: mukale dea dino dhajibodhishwa para wila ni fuge na yake jin ya 2026 e mwabala afuno vegana mio vina numero naga li 87-74-89-384 entre o numero na achando Mr. Lego molo afuno kosadungu na mio afuno da wiba na mio kanna makani adivede ade Aduvede ade nikose.
2: Pobrebo, vina otamana nishandu sabo ya rumela vina udhoko sama kanaba na iyo wa mudha. Vina lalea gadungu yesi diso. Anga muzele nyo brobo buenyo. No na pala wafuna nyo ila mudhemu lalea denyo. Iyo brobo musu uli ufugulene ila lalea
3: vina. E verdade.
2: Oh, basa e, okuno nyo wala peo ransan.
3: Muito obrigado.
2: Bai notamala ni nal na shandu shikanda na mewa. Di mwo biyo rabuno. Wal na iyo mdimani ya oisa na ozamane. Uye nologa ila bana funo laba na ene. Kabale makani uliwi msu ufugulene ila bena wa mwadha. Vina funa na mavego awa. Afuna wila tele na wila chandu wa wibele. No namu yesa onko sadifo yu wadidi. Mwarima oisa provinsia ya Zambezia. Meri nkibere wa Domingos Alberto. Dal na refiba bristo refiba dupano kapla na mazu. Njitha la gawela dhoten. Dheri na mikalo dhofanya la ninga mufune la nyue ya. Onivuruwana Mosambiki na okobila Mosambiki. Notamala ni.
4: Oye sana ozamani.
5: Mabasa amba yonyo machi tatu na maishani.
4: Oye sana ozamani.
5: Okuno radu Mosambiki, Zambezia.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Samangulo, eu gostaria que no fim desta sessão nós
2: na mais o tinha tena logo as debo zinfang zina nimula anyakodoya muri boniwa emadema misu zambezia na lizi chabo dabno sikaishana marabo kumini watana mararu amweri watana ya kaya machikumiri na zaka makumiza katana muda dabno misiru lebe ni nangisa dmiyo bagarda silva jamal ferish ulu makan kapana maas mwote ni batardi mkala ni huranela moyoni mpalo nabili za odiletu wa atu na vina anya izo unukume za wila nilewe ndamu nabali aima otelua awa ni abali angine mamu dana zotina tina za mpuno Mosambiki masipa la kwenye mtukula wakamini nabili za mbaba sena ba umunu amburobu wa mabasa alogaga na kwa radi Mosambiki rosalina kosa uloga wila zitimu za aima zinifanya nga wila zikaza makamaka zanganiwe kina atu otene uwa onyimuli wa masaka abano mtukula wakamini nabili za mabasa umunu amburobu nabili za mabasa na ba anya izo na odiletu wa atu kinyeria abali anabazo padua wila alifamudha na niti nabarla aima otene ni kuru nita nao kuru dhuda nisiativa shikriveri zambezi anulele ya shika ochikura mnu wapana machuwabo ni uru na niluka za almoso zambezi na di uru ni mfuno liwa na alamaba otena otena zile wazo kubena vina ampun Mosambiki mwa abaya mkala mga Marci Moraj leitao Markish Abdul Kasimu Isa Almiru Lobul na Loshi na Anthony Barush Loshi uloka ila na di uru nti ni mfuno liwa mkwanga zoteni za kuno zambezi ya mwana mabasa atu otena otena zambezi kwa mtu nyamwila nikuna supo tisampa machuabo na majeje uwa mkuba nukuna sika dimingu avurana gajafi yomare ya mawuru aba okuno ozambezi ya mwara madibizano ndi wonra dimingu nukakine vina nukurana nikuna serve ya pa machuabo na MM legend uwa mkuba MM legend duli pa munu huruma na mikele kumi mburu wawiri olivo di machuja mkuba na mitoro mitana miraru serve ya pa machuabo olimuru uraru na mikele meitanu odona odu supo tisampa odi umwilani uwa mabasa aba ampira na mikele miraru Esi ya zipote za Mzambezi ya nalizi na ichabu marumadumia miselu za Mzambezi. Mweri bunu onita nuwa sitimuru amarelu mweri unubu wa atu abale antamilo odhi pao kaoka wa mkata mi otina otina. Anawa pata ena anotamila oma mirubwe mpaka ufiedha okwa ena bozi maga aitamilaga olo gila tiba lo gila makani anapata. Na mani bazo paduwa jana birithu ndilo o gila ti makani na nami wa aradhi Mosambiki na oili badhai.
3: Ana mawani alogilo kuno radhi Mosambiki anukoko meza ya wila enofanyela mutu di mutu kakana makata meo azuzumele ovedhani kamiezo oikala ovipa. Masiku mengene makata meo aje atelani wiwa na navatakulu okana mangau makata meo ankosa wila atu enji agomia okala wawa. Nikoko mezo ntini kosiwa kuno radhi Mosambiki mudimani ya makani muradion.
4: Mani tumakivali muruda magologodo. Aima ye na hivyo ugalaga kamfuno uiwa. Aga sidiwa babene vankosa mili bula alifunani. La kabala hivyo umaga. Maispesi kalikani. Hivyo umu wana mulu bwano umu logana wila manazabu mulu wale kakali. Ina za mara unye pa unubu wila wila umagaru tokusi. Umwa ukwa wila hivyo umaga.
3: Zilu badene sidi natu padua. Ana muthano zindi yela wila oduka na makata miwafuna yeno padu cha. Obe nkala lubo urumucha?
4: Ina vinkala lubo urumucha. Vina vigaziwa, unilo guwana, haive ba kutibati yesi lewa.
3: Ongoro, muna muzi numuzi ndiyela zavudo kala zinubwele?
4: Haive funo mulo gena, yena gamano nakule suwene, mgade gela mene yumbaga.
3: Munti yani koko mezo gani wazombe makamaka?
4: Chwene wila jio jili kale, kikale. Atiyo nwati anamu ibasegeze, haive nwati haima.
3: Oko omaki vale dharu mako padua?
4: Sipa, lai padua gapara jove zai, majimambo unu walugu notapu.
5: Logana mejere mea kuna utopela. Na velunga jovi magabu gafile. Uti ya madio mamuna waga tabuwa na ima. Maji unamu waga kazafu anjila meji muluga zilo boso zipadu. So mwinta daiveze na ubuwele wa mutu. Mwina diabu inikana na nivene guba hizi no padua. Mwinta daiveze inaguwa mpaduwele mwari mwaraiva. Mwina podika na munu wanavu na mamuna o na madio. Mwina kana kurazi antarabu za iluzofi maka. Anta makane kwantu jano tabu ya makane
6: ina ngu ina kangana batakuluma ina kangana batakuluma kala dibia na dimuluba na kama kuma na familia ya mugila kele ndogo ile makane agora makana nyokave urike ila lupa dango vinge sene ina kana tutu waka batakuluma ke iwa na namazi mwenye na avi danga vimake agora mazimuluba na ruwa kuma na yo kumsari ura
3: Makata miyo aba ampadwe cha na azombe alo bwana ninga mwalo gani
7: kamulo gani vlo bwana mtekoroso wana mwakiwa miyo nona nga kayo solusa vimaga kinobu ele ni weyo mui anao mnonele ogunu we apa yu ufuile dababa na mamau agora weyo gumanana mui ana au nweni depoji ukosela ya bure ugwelaga vipa na wai ubipe kayo solusa wafanya makata miunga dadene weo wabuzande mua ogilate la kalakadimu wadea weo mtia mui anaya masiko kala mlobwana umtia porque apa kaya ufuile weo unuilo gale wa mamao yuo gumana agora weo gume yotene unuilo mpako ugale manate unuaga papa mamao ufuaga depojo ula guadelao so ubuela wera egumaga yotene marila wa mui anana arwa mlobwana kenkala iyo precisa ubu ela kapama mesmo na asombe ya wade mbimaga inkwalo bwana kabwa ya iana
3: ana mawani alugago kuno radio Mosambiki mudimani ya makani mu radio ni yatanalela zimpadwe cha masaka mengene azombe ovipa ofuna wawa agakana makata mio
2: amsiglu abale otene aina wara meza anyakodo awanile ofuru wa Mosambiki na mazo otene otena alugaga zizibu zinanyi mula anyakodo ya mazo aba osigula alugaga kundradi Mosambiki na mnyakodo wanile ofuru wa Mosambiki Francisca Sabino da Silva walugaga kundradi Mosambiki muzi wagatili inyeni maawa mweru obuno wa Setembru mweru wa anyakodo Francisca Sabino da Silva otonyo mbasa atidani muziri wala nimba garaba kodo yomfura na Mosambiki
8: Mosambiki ovaya napa Belo ano desenvolver. Ezuguya belo ano desenvolver. Ano desenvolver sim. Mas na desenvolvimento é, eu não cano buruto vina vadidi. Mas desenvolvimento não é, não cano buruto vadidi. Canao na bani, adile no furuya, anlogo a ulu abo amala ulu vela. Katieni. Mas que o cola gao eu não dá na vina furuga cala ovi. Peno gadile na bani peno. O furubu o mala yaka 500 anos. Atubali mukanini. Agora eu não malo fio furo panlugo ano furo gakala ovo gadile na bani peno o furo bu o dilova nem apa o furo no tamalela sabo mukala mascola andi moa mukala maspitale andi moa mukala dilo budingi dene da alimo o suza vina gua aí mano fio malivro mengi na andi moa
2: muito aquele Francisca da Silva o sigula vina azum abel ankosa o vuta agida campo murampani
8: Azombo otiana porque azombo engene kanfona uyuwa azombo engene ambedo fumari azombo engene ambeda uya azombo engene ambeda dilubuzotiana tiana dhopia abanta magagalu gwagabaduero abalena anyong anonyonge labo wale transit kamti ya mtu utamagia mota dhailene transit kamti ya mtu utamagia mota seselensiozo majuva nena apa Ono tamagi wa mota wewe vene vobu vira wa irabele vina bopa. Nona abalene, anonyonge ilabo.
2: Mazu a Francisca da Silva, mwuri zoroka ingeno mbuda mwuru obuno onubuelua, nduwa na anyakodo ampu na Mosambiki. Pachabu mwuri bono na mkana ugrami sada mdambezia, nilini chabu, uchukua sika ishano. Dimingu za beratu osakuli labuno, ninga msukuli liwa nikuna na amaba aradi Mosambiki. Beratu nkasimu.
9: O isakuliwa na maluga Domingos Alberto ninga na melu za anamalaba aradi Mosambiki na vina na mafia na makatamio anapata anamalaba aradi Mosambiki mwabali ali anamatonga amparobu. Domingos Alberto o iloga mukomono anamalaba dhupaduwa yowila ono jethe la wi mabasa mfunani otida. Ede mwadretu na nikami edho na anamalaba otene.
10: Vanlabi wa wanukala magugu muo nona burevi anzuzumi ya anamalaba na asongole li ampara ya mabasa, obe asongole li ampara mabasa na anamalaba ya. Sisi dhigabo dha uwedi ya iyo, wila neiruzege, vare wa makata miyoninga baga dho padua, vina mikallo dho laba na anamalaba ya, burevi dhipano na dhina guwadha. OTS vina kayo ni basa vinti, nikana vivina nona olaba wa mwadha na anamalaba ya nikuru na anamalaba amparo buwarazi msambiki yowi akale atu onone la movina mikalu dha dholabana malamu ya vina anedi ya mabasa ya antida ya nukuru nyumani ya pe buwarazi msambiki labo labo yowi la vina anadhe akakwatue anadhe avonye malamu ya sabu anokala wabale amvonyaga bonange lobo ekitikiti siwuzi yowi la amvonyula nalamu na nava ya etumu yowi la kusama basa ba nyumbani ya pewa radu msambiki. Mpala mpano kana lamulo nedi ya mabasa ya. No, nano ina nufanyi la vino nune lamo. Yula dega mabasa wa bagazo ila miyo ni basa na ganingome la hapa. Enofanyi ila osori ya esi. Enofanyi ila vina uedi ya mabasa ya ninga mufune ilani. Yula nchachame okwa kwa tuoku ongafu na iyo osongo nila. No, na atuya ninga na malabaya aganune lamo dhotele na esi. Kuloga okwa kwa tuwavina gwane leo vugua. No, na no weli obe no raro. Banona mikalodha kala enofanya lelelelua obe basu wa msori wila kayo wiyelela wili eji ya mgeyelela mnodha kwa otida makani opita obe vina ya kala yopita iyo vina nologana na malaba ya wila esitha kathafanyela ya fanyela jiji dhai dhai dhai nona tinibasa nti nivaiwe umutorobu wila nivode osokoria mweni ya makamaka ya afuna yejo wila nikale atu okami ya dhawi mpala ningobu etene anlaba wa modhavi akalenga abali.
9: Abali mazu a Domingos Alberto alogaga mwa mburo omva iwe yeye wila atidege mabasa uawelu za anamalaba na vina afiege na makata miyo anamalaba ya mwana matunga ampara wa radhi Msambiki.
2: Hamsikilu wa abali otene ainaura miza anyakodo awanile ufuru wa Msambiki na mazu otena tena alogaga zibo zinanyi mula anyakodo ya. Mwibu ni wani, ni fima kumia mchonza mdambezia, tamuna msika ishano, ishano mlaba kumini matina mararu, amweri wotani na hii, yaka ya vinti vintage. Mwoteni no otamanani, Bagarda Silva na Jamal Feresh. Buwa tardi ni utiana.
0: Miselu za Mzambezia.

Yo can paganyo mkobo wila nuva ya dhani mizi sama basa na miyano nanigaza na adungu ningesu upa ngalaza na ishano ninga antikana wabalo tena nivuruwa na adime jama basa Wagono wagono mpako ufuno vaya nekoti idhika kuwana mitala makuma tena mitano za mizi miraldo chigo ningo bukani Tamala kama nyomo tenu na yode padiji padi

0: eu sou Cota Juju.
1: Ia na fula nile na Cota Juju, dumbolo avia pa ila yon lu komoni walizu na ichi wabo, ila ntie mikombo esi madhani mwaku yalizu na elomwe, amfuno pulia vina la bona wangi, jipadukile iyo apakani. Nona hii nubolele modhalma kumatana mitano na dhili uruwe la sabwadime jiromo membesi. Banduwa mpaka midi ya banatieza azu kwa azu kumina bantieza. Wana watieza bala fugule la bona tinoda bono na miselu dha wana lizu na elomwe. Baba wanafuge vina na lizu na wana vina la bona wa noda bono. Nona iyo ningu mada ene kavali na yowenge dada. Iyo wila nutama nilivadili bo pita balo tena nivuruwana msamiki na dhalabo dhokobela. Ya lilizu na ichuabo. Dime gindo wa wakomoni sabwa wata kwenye uvahuma kavali na aili utamala ni motene. Nona nurubelele ichuabo nilo yela mangu na dhaka kwa na kumina mudana mita lama kumatana mitanu mpaka mirardo chigo. Wila tie madana vina mabasa mpile. Adha ene iyo na yemwe kutaba na nyuo chigo ni gobo nifune la mwede dre tuisha nonti mpaka chipose mkale wagumia. Kayo tea mkala agumia mpaka chipose. Kaya mnimo. Baito, abalali mudila bageda na mikukuta makamaka mawedi dhiretu abate bilenyo. Iyo noguma na mangwa na Meri Nchimbara Domingos Albertu dali na Refeba Brishto Refeba na wale bagamvele na manogawa lizu na elomwe. Mwanda ene, nutia nina museluwi echenile mulugu ochenia. Paka mangwana.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni malihimu hayola. Kina ya wape hama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho?
0: Hoi mwanaka, onna panela olya sunu na sasina melukuluku sothene. Miano mwanaka, mwanaku onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta alaka no chimaka uliwiri. Olelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta, ganyara.
1: Berta, berta, berta.
3: Kineme la wira wea no berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa mwanaku. Wenante olele kivinya ni ikuru kinaveasha. Kwera sisiano, mugeseo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mwanaku.

I have a dream. Ko kalani yo loha. Hinka ni mo kanna yo loha. Enta marina mo loha ni wana wo loha kon to kon limbia. Ko loha o loha ki wana musoko. Batarde na gayar du ganga o wana guru yo buranyo. Montara kanimte ko hazara dim sambike. Anna phalawe mo kalena o loha. O loha kon limbia.

0: o kana mphunya wa ya mwa go bana hala wen la poele khopelele bile tano re wo
1: allo
0: bua tarde don lota tano khopela yo anna ko hai hai na ko ena homa o hoye mo ki tenna khala wen mo khure ba kham
1: o homa homa
0: opa o homa mro luwala
1: a luwala
0: nkalela ndo luwala je mranyo wo
1: maso o luwala no mo rejele o khala
0: aha
1: Radio
0: Nilo. Ikara manina. Olo wala yomri muyari wawo, mori muyawo, mori mutela wawo, mora mulapa wawo, yoka oho yoto, mkele wetao.
1: Olo wala kiri muyari wawo, makoro wakata kumwana mule wala ni makawe noki yari wawo
0: eno. Ah. Tapo. Nka hinko ni manara weta, olelo, omelo, omuroto.
1: Ugi wale?
0: Manara nya weta, olelo, omelo, omuroto.
1: Na
0: kwa nyata rivava tambe akile mwona. Aha, kila.

0: Wate diwa mkhate diwa rotoni re yoni aba ayaba ayaba ayaba ayaba ayaba thumelo thumelo mkhimwa teliwa ah mlako wa lo mona so bua hiya mkilevel le khopela hi mkhari me atedi
1: looking for
0: ha thukuno ka thodo phatiwa phara we nyo ano khopela ya mbwele tsini na vera mlapo mwa ho mpwa wa kuma na we province ya sese sa otawe na po ya msana kokoko mas kokoka ri kokoko phunyo wa ma ko re halaki ma khole ba tarde tani
2: Jaime
0: Ocruzeiro. Jaime Ocruzeiro. Ocruzeiro. Cruzeiro. Oh, Mukuba. Wude.
2: Ela
0: yo mche bai. Yo mche bai. Come, mumpunya wae katena wite lan na wae.
2: Kompunya se bolo wa mche mukoda la maro ko phata yenta ke mko ka.
0: I katena wite lan. Ata mu mo pa mu sonye mu Wee, mko kama kruana, nante problema siko wiwa, kama hamu kina kohole vela.
2: Mko kruana nene na.
0: Mto wanene, mwe kruana nene mwere mwe hai, mto wanene mwe kruana nene mwere mwe hai.
2: Kodo wane ke yo lote pa wata wanite kodo.
0: Ah, ok, tamo, ti ya pama rodu wele hiha. Manono ka hinkwene, amgana, mune ikomo, ojua wane, okruzeru, muna viri hao hain hikune na lelo.
2: Bae, no, na viri hasana.
0: Aha.
2: Eh.
0: Ah, dorera. Amusito akumene.
2: I don't know.
0: Musokan peraton. Muna ori mvuka muna kana musipampa mumo kanyo.
2: I want to know what I need.
0: Oh, kwela ni hoye. Si signore, ti apalo o kwela kari. Mwani mwa ham?
2: Aba pana msewe.
0: Eh.
2: Madina mula kutoke tia murinyo haru amanao.
0: Muri Anamkuro. Anamkuro apa ha? Anamkuro apa ha? Kakuna wako mkura hena kuo.

0: No, na kanye herre. Opinywa waya mwako kina hanwa kima kule. Batarde.
1: Buatardi, anamigo otene ya buatardi. Alukutore radio Mozambiki, misora la vachuapo. Nimorende omu jeba, nimulopan abadi jaira wisa kuliwa isholeli nifresh.
0: Mwiwe, kumbele. Nka kokela azitambe wanyo. Murita ani, mulopala ani.
1: Abadi jaira, omu jeba, oneni nifresh.
0: Darero. Onka hinko yo wa ora buranyo mushemba yo komwe go thana mano.
1: Neni biola neni ni mthene ya ngina iwe ya pure ka ito mkupa yo mkupa no tuapo yo duwen la yema joneni ni wenno na kumiwo.
0: Hia non riwe ni notanido ni purulaka.
1: Ya.
0: Mita ko hadina pia pama yo muranyo neni.
1: Omujeba ino neni ni petere nanka sa murimu rampani muna numero 1.
0: Ohimi wa hoye rae oraka mamu.
1: Muna koko la nata kama olelani.
0: Eri empaya muchoncho.
1: Yes, murimu ije.
0: Ah, wano muri wani, muri murampani, muri wampa ninyu, muri omata, muna rei piti haa, kome?
1: Kiri wampa nata ukanile wani wame ataka ho.
0: Ah, amari wampa ninyu hoye. Hey, give me a ah. Hi, hi, Indo. Oh, I need
1: your
0: trade. Namora, Daka, no, I know him. I'm not
1: going
0: to go. Tia Pama. Omalo wa sumana mwini mwere haiwetu wanyo, tishkuru mwala?
1: Na, tanzere etu. Hmm. Kifaratana, kifira na nisoradezi mwuchuwa kuhiyo.
0: Aha.
1: So, kinuru lepiri wa nasaka so.
0: Munuru lepiri?
1: Hey, onwa ke la troka, komo ilime ela.
0: Ah. Munuru lepiri. Tapo. Dorera. Dorera. Mwani mumaham?
1: Awara ka adona afazia, anaka erbizini osana. Anaka adona masirde, mwine pasakuliwa kalara. Aneni ni atene, anaruta senato atene, amadala we atene ya kile mrechele. Aka babi jela utakuyo neni ni pireji. Yana tene ndivido ni machipa yaka ya kile mrechele.
0: Tianyo kovenke ni mwipe nchipo nanyo. Kikoka koveka ni mwurumihe nchipo nanyo. Wihindrumihe kwa mwihindrumihe. Mwine mwiha ya to kweni. Kusan number naka fa shavor
1: Mulotweke machininga ko khala na ana bidu ni uni
0: ah
1: sa danra tene ko khala na numperesiza
0: agora porque ma hirmi ha ka ba tipa olha munna number
1: 87
0: ah então andrina whatsapp 884 na so mulepe 8445 o resto mukusana no na 86 mpatihere murmihere bona mo phana WhatsApp apo hao

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Pantaro kubera laka nyetini wa isuwele sa on sa patron. Apura kama tukururu hila laka nlava de Zé Gabriel.